Jehoima Road. Bakwata nizahamu na Makerere University. Batuleta irobu hereza obo kutende kirabana na abobo na abantu wakuru. Abata asomere na inyo abasomere ho. Bakata andika ira na abande basoma. Bamara nebaru haba itunga. Bata andika no kuyole sente. Bobo nive kozi sabonka. Bakutendeka emirime yomutwe. Kandobu hereza bunubuona. Bulibu abusa. Gamba nkebja isoke no kwenyiriza. Ebyo kukanika motoka. No kugidabirizo. Driving biyete ebyo kufuga. Nibako onyera na ababa kuenda kuongera classes omu driving permits. Sebya

0: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Waka hurido bunuzi.
1: Chali deka nyo hengu temu endi. Akantu mali niko, niko kanu weza iwe. Ako kunyo kabuli mtu wa kuenda. Kange ende na nyongura kange. Sinaiba alkoholi kikombucha. Na yoni biyeseka kiteko stamp. Kigendo maisa abantu ni wakinyua. Ako kunyo ka sinaiba katukoli yomboki. Entanga huzi. Hamne virunge bindi. Iwa yetagire kikunyo kia sinaiba. Obwele bunu. Kimazire kwe torora. Omuihanga liyona. Omaduka. Omasupermarketi. Omadipoti. Omabara. Nebjweka biyona. Ebyo kwe gondezamu omuihanga. Mali. Chini cheki okunyua. Huli rengeli kikusirimu kwa mumiro. Sinaiba alkoholi kikombucha. Ekyo kunya kya sniper ni kinywebwa abantu bonna. Inywa abasubuzi obo kuba noyenda kugobora mbusubuzi. Ekyo kunya kyo kusubura kirikimu kyonka sniper alkoholi kikombucha nicyo buli muntu akunywa. Kandi inywa betagire kyo kunya kinu ekya sniper abakagadi kikube kyangwali hoima kyegegwa kivali hamuna handi hona. Mubatere simu motoka yabo kikwikiyeho. Hazira musanji musanji munana ana na itanu ikumi na ina kienda na itanu dara nenu eya zira musanji itanu muenda abiri na ina kienda mkaga wenywele sinaipa alkoholi kikombucha otambuze mirimo yawe kurungi obwo mezi ugaruke uhiaka.
2: Thank you for trying Reduga Radio Automation Software. To remove the...
3: Uturo inde kiroto kyo kutunge pikipiki ya Bajaj. Brand new. Baitu kando lemesiwe mkoko saa gitunga. Habwe BNCB. Hatuwe sune haitama. Karomu Quick Services Limited. Niboba izire kuko njira.
4: Habantu wakagadi hamune bichweke vinde vire ilo. Hekianyu wakakitele zaira. Muikira muikira aba Karomu Quick Services Limited. Hanu wa mkagadi bali hamugenye street.
3: Eruguri ya Stanbic Bank.
4: Nibahereza roni. Hezitao kwele likiriza kandi tizi kutu. Baniza. Baina farmers alone is a balimi, is a business, is a salabia masomero, is a bakoziba government, salal alone, hamune zindi, bakutunda pikipiki, gamanka bajaj, hamuna tukutuku, kandi baina na spare parts zao, gamanke za vama, hamune zindi, e pikipiki zinu nosobora zitunga kuraba mukash, nundikiki wanjampora, habuira munu nosobora kwefugira bajaj bokise mpia kakavera, obunoteka ya deposit ya milioni ya muyonka, ezesigaire nosasulira ompora, okusora nokusasura every week, hikira bakaromu Quick Services Limited, na bimu halibino, hendanga muntu, e baruwa ya chapaso nero si one, abakuwa yemele la babiri, ATM card, e copy ya appointment letter, rundike tine ukukura, ukusawura na kutungwa weleza wavu, kurugwa mbichwekebi kwa ukana, igayaza, karguza, kakumiro, muhoro, hamuna handi, hikireza kiloto kia wekurewa mukaromu Quick Services Limited, kumanye viku kila utera haziro ibiri, zero zero, kienda na itano, ikumi na itano, zero zero, hamuna zero musanju munana zero, abiri na mkaga, zero isatu, makumi ana, karomu Quick Services Services Limited. Hanukagadi Hamugenyi Street. Eruguri ya Stanbic Bank.
5: Omulisa waito mulungi. Wakagadi kibale community ready. Ready nkulakurana amaka hamunibya. Leka itwe na tukwatanize kulinde byobuhangwa. Tulinde bisaru, tulinde bibira, ensozi. Otairone bisoro. Hamune bintu ebindi ebitwe hengulirizi. Ijukangu, ebyobuhangwa biri kurungi. N'obumezi waitu nibuba kurungi kani nitwe gondeza munsi ya itwe. Leka tukwatanize tulinde ebyobuhangwa. Kulirizaga kagadi kiwale community radio entekani za ibibu hangwa
6: okuruga esa haina ogarukile saitani za nyikia kara kia balaza kuika kia kani
5: utumu abunu nukuiki waho kagadi kiwale community radio entekani za ibibu hangwa
7: mpako yangenye wakiki amotika nkabusengu.
8: Empako kintu kikuru, empako kitinisa, empako kyomuhendo, hano mu Bunyoro. Itwe na bantu ba Bunyoro, tuine empako eyanga moti, ekandi yawe.
9: Eyanga moti.
10: Empako yanga bwoli,
11: eyanga kiki. Kandi we mukuru empako yawe.
12: Ni wetanyine empako.
11: Iyo nsobi ya mani. Omubuka mwa Bunyoro. Empako kitu kikuru.
10: Omubuka mwa ito wa Bunyoro. Tuine mpako zinge. Situe konyeza. Mukuramu kia batahiba ito. Gamba nka moti. Akiki. Atenyi. Aboki. Atuoki. Balai. Abuoli. Adieri. Achari. Arali. Kandi. Okali. Eri ya baka mabonka. Kiti onu. URDT Karushiro Asset Center. Hamuna KKCR. Bakuatani ze hamuna ba Uganda Community Community Missions Association ukoma nibamanyisa abakuru benganda amadini abalemi ba government abamasomero omubichweka byone bya Bunyoro okusagike mikoro yokuruke mpako ngakitinisa kyabulyomo omusi yaitu Bunyoro
11: leka itwena tuijukizangane emirwe yokuruke mpako omwana bwazarwa omwoja marebiro bina nibamuruke mpako kandi owo bwisiki amarebiro bisatu nawe nibamuruke mpako kandi haruhe emirwe korwa akiro kyokuruko omwana ogwe mpako obugenyi bukorwa kandi nakaro tukamira kandi ebisembe bisorozi bwakirekyo bikora nkentandikwa eyo koro bwuda bwokubanza aliyo mwana ogwo ombwire bwaye bwo maiso obwo bayiziroli muhyaka tukora omukoro tutekanza nayo tukuruke mpako
0: nyowe naza kutwara enjiri nditware mu Buruganda gwanje bona natutandike kora emikoro eyo kwete mpako
9: obutumwa buno nibukwikibwaho URDT Cultural Asset Center KKC Radio Nobosagiki kuruga mu kitongole ekya Uganda Community Museums Association ukoma
12: Leka itwe na tukuatanize okulinda ebyobuhangwa nitwe hara kuteme emiti kandi worabo temere byalendi emiti otanaganaga kasasira takujunda buli kichweka kiona neja kusise itaka twe hare kulimise emibazi habo kuba nesise itaka twe hare kulima mbisaru hamno munto baizi bokuba noyetaga kolere ye kintu kiona hakire ka omanya gwa mita 10 kuruga amaizi over no sakolere ye mirimo ko kusibika ye byenyanja hamno kusibika ye njoki singa tule makora binu hamne bindi okulinde byobuhangwa nituja kuletere zensi okuomangana nituterwe ihunga nituburwe enjura enjara negwa embera yobwire nehinduka nitufa ntuwerekera hamne bitu byona ebyo munsi leka itwe na tukwatanize kulinde byobuhangwa habwe bitu byona ebino bwomezi obukwenda bunu nibukwikiba kyanda kya URDT ekulinde byobuhangwa kikwatanize hamna KKCR

0: umurizo waitu kuliriza program yeka nukura nesa ikinsana kurugasa ina nedekina itano okikasa msanji na ikichweka bulikia balaza mpaka kia katano hakienda na makutunzo msanji fama radio yawe hawe nkurakona ama kahamne vyaro utarugaho utarugaho.
1: Okay, zili dakika msanju msai ya katano leiro utamulizo mrungiyo hakienda na makutunzo msanji fama webali kubo kia linaidio kuruga utani kile gene teka nza ya imuka tukole nyinkia kara sai kuminemu kandi ito jane teka nza ya environment webi obuhangwa na samu galidaya then we are here na teka nza ya gano kora tuja kuwa nituruwa tamu kuruga sazino paka musanji kuminaitane kia ina kora ina kukara na ito kalimikao takayamu kina na mkatezo msanji fama webi okwega tu ina wingi kana hivyo kuwaza utu inabingi. Kuna mkia haba kozi inyoe na borano manyanto ina kio kukia hengaro wile nkabunu o tuzire kando teirohore dia mpora mpora kuliriza mbara mkizi mwebale kora. Nkuna kuna mkia haba boda. Yaba boda mbara mkizi. Yaba boda mbara mkizi. Bila wino mganze ni mutere zamu. Yaba boda bila wino mganze ni mutere zamu. Ebyo kujwale jaketi bitogeze kutemba boda yo muntu okagenda afwesho gitunulize side B ebyo bintu bigenzerere biwao pora pora mtown hano koza bo mukyaro ni bonta manyire yabo mukyaro ni bonta manyire ebita boda bo mtown mugenzerere ni muja
2: erentu kebe hoiro
1: ebyo kujwale jaketi ni binunka
2: beremu
1: bete bitaito bete bitaito
2: nyombiro lera kim togambe ki jacket bwana ankana bwasi bamo break misa na chikulisa ewe ebintu ebyo biremo
1: ati ekyo kulisa ki jacket ekyo
2: bwazi bamo ati kanda ti yujuko sango gizira otibundo kubaza simo ono wangu
1: omoi nengera
2: Ogumya gakine na mes.
1: Yaba boda bakangamba. Mbwo buntu bakira kubukora bahekera abakazi.
2: Abayisiki.
1: Mbwo hati ito mbutu inengere tusembere nyuma muno. Kandi abanaenda agende no muteza ha maberago. So hati agasi asiba abruptire.
2: Break ato iji.
1: Ati no ija no mwetera ho mugonga.
2: Kandi ato buyisiki na nywe mwine kizibu. Abayisiki obatemba pikipiki. Benda bagiye nyoma.
1: Ati mmaiso benitse rayo.
2: Akabena bagire bati. Kandi na muno muno pikipiki bweba dero buzibaze no encot. Nkegi ya swale. Yeri aherwa. Aho munyumira ho.
1: Swata baboda bakora go buntu. Bete muleka kubukora mujere jacket bijunzu binankire.
2: Baina bo mwiziki wo hekere.
1: Nanta ko sase gambo kikota.
2: Na bo mwiziki kiende amabere gali nchumite. Baigano waga guira yonkeruwe.
1: Bo kastali baivere. Bangamba tibafuai.
2: Dero liveli yonke ibo mwana wobuojo. Biana vyo wobuojo tibianaga mabere ruwe.
1: Abiro binu baka hinduramu. Tugateka gamu na gamu nyuanto.
2: Amata? Noga kamura notam nyuanto? Mbra isa nankaba harabo.
1: Iyo utaja kurura umuta ina abana omu babiru basatu amabere gakiale chumite.
2: Ataka kamura ata?
1: No, kamura ngeri wa kamura agente.
2: No, enyo anto neijura ne kore ya tali?
1: No, teka mobu wote iremu.
2: No, yongeramu nage na anka. Agalatu.
1: Ano maga.
2: No, mohotu kamura.
1: Then, like, no, taburamu na agente, like, after.
2: Na yonga hage, na nywa agente ako.
1: So, ati nivye vyo.
2: Ati ya baharabu, baka niwangambira, abaruga mbaharabu aheru wako. Ntipo tibuonkia.
1: Bakorabata.
2: Tibaro gagwa mabere. Era kujya kuongeza omwana omukazi omuharabu muhasente. Ato muharabu azaro mwana wobuojo. Kumuonkya buli kumuonkya kya mutwaro bazingane mukoragana.
1: Ali wayo ba.
2: Ali waye. Omukama isiki aba Yemen manya Saudi Arabia kata. Bwazaro mwana wobuojo. Buli kumuonkya na mitwaro 10 bazinga kusikira muraga ine na iyo. Okay, biyojo biyonka kubi.
1: That is too much.
2: Aha,
1: abanyakagadi batabukire.
2: Chichi.
1: Abanyakagadi batabukire. Obwire bamazine bahagira NRM.

Hoima Road. Bakwata nize hamu na Makerere University. Batuleta ilo buhereza obo kutende kirabana na abo bona abantu wakuru. Abata asomere na inyo aba asomereho. Bakata andika ira na abande basoma. Bamara ne baru haba itunga. Bata andika no kuyore sente. Bobo nive kozi sabonka. Bakutendeka emirime yomutwe. Kando buhereza bunubuona. Bulibu abusa. Gamba nkebje isoke no kwenyiriza. Ebyo kukanika motoka. No kugidabirizo. Driving biyete ebyo kufuga. Nibako onyera na ababa kuenda kuongera kilasezo mu driving permits.

0: Ni haho. Joli abando yesanga loli yao kukweka mwana okule na bihogo bibisi ngu habo kuba manya ato kufuwa kimunu nkabagamba akayo karaka kaikire wirire dia alire ni wakozeleki niwa alire kagadiki bale komente radio elidi nkura kwa nakana ebiyaro nkabagamba nyobo sina bunu mbuendela kakimu hakwamba manyire kaire kona Anytime. Tibu kwa zileki, anytime. Ngawagamba, obuzinobu. Nikiombo terera. Because mba manjile kaido kona. Obuku kia nebu hilabunu. Embele kuhindu kamurunda hako. Gumu. Noye sanga. Abaye noye nanka. Otakia sobala kuya wadeki. Wadestepu yona. Atea kiokola. Akozele alie nuwa akozele ki bagamba falie taleka mzimu itumau nyonye gonza
1: katatana wasi useka ukanyolera kwata kukono
0: eka bichibi otabula gwe otabula bichibio bichibio okutabula kino kiki okubiyunkani zota sagala otabule chintu otabule kino nakiri ulite akatogo okatabule Omu, iyo, otabula biyaki. Nswayo. Bichi biyotegeza nswayo. Kale, bobo.

Ati tegwire tekeire ngabagambo buzina tuina buyingi pachwa ati kandi temu kyala kyali kampole ko hule unyoka limkagamba mungugu